0: 뷰르쿠 나와르 님바
1: 양주 추체트바
0: 셰치 일르지바
2: 냠나 조에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 군캄사 nganatso ngarkyun si miri yangyan sibe rigde li chen na chen zum chung so ngani thing de li chen ki zo gyung pa ge chu hi thirin khoy me ling ge cho bin ki na we ling ge tha yang je me kha de ji phe nang si li chen kha ni che de chu hi thing de li chen na li ya no chu chung ki so zum ki ga me cho se gwa li ya ngo de ji ge tha ling ge cho no chu xiap chu ka ji ngam ju xun de chung

jiang rasa genso kap di gine se lam bamba jala ze jar kan chong ne yu kwa dao tene yab song lu jar bo jiang rong sa xie ka zhoma kap de gi se la rong sa no la da kan chong po zheng se le ta ze se yin zi mo ren wo tu xiang na de ma mar ka da ya ta jie bu jie yin pin da jia a ji nan kha qu zeng bo sang da ge re ko ne rong kha wa ka bo ko ne ko song wa lan da rung chao sam tang chi da ji jin ya de ni ma ni da zan ji da yi jia ka lang ge po sam la to ne rong wo sam la da ge gu ne rong po sam jian da ge ma ji pa lang ge la wo sam tang rung chao po sam bo zeng zhap se de jiang sa na ru mong go ge xia ge na ma yong cha ba ye le jia na ma yin cha ba yong le jia ne zha na ta ne de yo ba de rung chao sam bo da ge lang chao sam la xuan zhuo wan tong wei rum jana thazi jo wala lat chen ne war yong ne lang ge po san la lin re re ya pe lang wo san jian nang ne a ji nang kha chu zeng jo wo de mer chi ne zhong lang wo ni ji xia lin de rum wo san zuo se ba ma da zhu ge zan ma su dang ma ci rong ge ye de zhong ne yan chao zha de san ta lang chao ni bo ge so zha la de qiu de jin ne so de da xi to lang bei song ma ta de de me dong ma jie lu a ji xiao ne dong ma jie da rong xiao ne dong ma jie ma bu xiao ne dong ma jie ye dong ma ke ka lo jie ne da rong bon bon chao tong dong da rong an zeng pin dan pin dao ge dong wo dan pin mei nor wo ban ba jia cai jia ge ma qin jia ro lan zha yan ti jin qiao ta wa leng qin ta wo so nan zhe ye ra ge den ba a ji nan kha seng jia ma sha ta sha ma bu rong ye de ma pa ma na cha gong ko lo ge rong lang da san chu bei lang ge rong ma gon tep kor jin la gap ja si lan dong kor jin la gap ja si la cha kor jin la gap ja si ma si cha ge jiao ma yu jiang ru mong go ge me leng ma jia cha mang bo se bei pa ji bun jiao no wa xia jiang chen ge gang de bei ne ra ge jia dang jiang da jia ko ne zha la wei ma na la chong bu se ne da nin peng jiang ru mo su ma ta da rong an de dang pin zeng pin dan pin dang pin san jiao peng de jiao ru mo zong zeng pin jin dang dao bu dang de jia de jia ji ge cheng ne dang tong jiang ru mo jia ji zhe ruo ge ye sha neng de dan yo ba da dong ma xiao zeng pin dan dang pin ni jiao ru mo qian zhan la chen ne mo yin guo le duo lin san jia zang jia ba da ta man guo ru se man ruo de cha te ba zang jia ma to le ba dong de jiao gang ter jie xia na wa zhen ma dou yin jia neng jiao zeng pin dan dang pin jie ruo mei le se de deng ma lang leng ba nan jian chen bie xia ji ju ni dang chen dong gan mo jiang zha chen da da cha song mo da rong cheng la ba de de po dang pin dan zeng pin ni leng ge bon bo ge leng le bo ji to ba de ne song ni xie rong ge chen ma dou ji jia bo leng tong jie bu neng chao rong ge sa jia ne rong le mo lo sa nan chao jian jia pa ma song ta tan tan tan xie se na jie ang se chuo shang ge rong lang ban dang jie na mei yang ran na rong de wang de dui ba xie de ni na leng de xie mi ma xin ba de zeng ji yan xi dong se ba da pa ji bu rong sa cha bi jie qie wan dong tap de qiu wan ruo tap jie bei de dan chuo tong yao ne ge li li zhong guo re len tuo wa deng jiong jiong qian le ren wa xie mei yang wa ga song rong lang ban dang zhe ge dan nan jie yang se ba ge jie bu jie qi rong chou an ne song hu se wa xie de le jin jie de yer de che ba dan xie tu song song rong chen ma dou ji jia bu ni jie rong wo song long pon zhe de jie che jie mao long di nan de lang le rong jiang la mo xi ba jie yong de ni rong ge bu mo yan rong jiang la mei bang de rong san chong guo ne guo za la mo song guo ze bang ne jiao ren chong 教育眼看上个碰着了这多少级你这种生物浪个去弄些用个格外游戏哭的大地上的爱高的游戏当然啊容能吞得这把容啊等念的我不摸容上那么起那把人不好求许就不能生路你靠那格着养的这把让个容上那么浪个随把等容能等着送我当干事的这话道 대두 초롱 그 롱살 하모 살을 토미 효진 야구 세와다 코남 양 효진 세베 성농라 토 초롱 그 효진 직부 토샤 세이머니 세기 공아산 체테 대낭도 사가나 간자 요미기 지견의 결판 주구 세 성농자 지권의 공아카르보 대사민낭도 시원 홍보 상위 유송에 초롱 그 공아카르비낭도 시원 카르보 마토 홍보 매용 세와다 Kaunyi jia gunga ka sewe siwa ngonpo kubzong dawa samsong. Senglong tang rungo bakdu jepar sene mara war rungmi pangda rungca ladar gantong so.
Lewa chukpa, lengar sabba melong le dendung jimzhen tatab kia marong du chok xie ma re,

so kana ma jan ro wa yen nam je yin ge che chung zhe ge san ne na re sa lan to ge mo na o jia e che kan nan ro pa yo ga ne yin so se mo ka sa sa li yin zha zi ma na sa sa li yin da ma san ge cha zha mo xiu se we bong te nan ne me nya a se yi sin ti da mo ro mo jiao ji kan ti ne ge zi yin mu ji zheng go pon ne ya ya lan to bu jiao mo li wa po ka xiang ji ji ma li re nga chu kan ro chu zi bo se gu du mi chu meng yin kan nan ro ba yin chu song go tu ne ya chu li de men nong gong bo la mo ji zhen ne lan da lan so o man be me hong shi

Rinza sang tsewe chukwa tangji, di na di tsuk kagangi dilang kar satang kanjir kishibi leitsin yang reishik tongtsam dani chukwa tangta. Leitsin di tsumchik ba tang donzan ba tsebtang dorje tang tsumchik ngan kura do tariya na. Di na lanji ni mung tatang a tsumchik lamji leitsin na gajan tagla saan bar gab sishi.

Pongdo senpa ni, pomo shiba tiri. Senpa po mangu shiki, shi ti yanggo kyanggo senyu yugiri. Sheba pema torchi, miksu gyugu matun para, rishamdo lang ni, chungshuru nang, beba tabiyu shi ti lang yue jing. Poshun shiki samzui ti, changpura keri yu. Shemla, jik sum dyn chu shiba ti senro na.

tanda yinan kongdo san chubayagay sungxie, agu bayma siyatira yinan, siza digu logar tunso chulhagi nyamdo nirwe luxie jindugi nana yinan, angtangbo towa nga se. Kongla yinan mungdu yi se xibayagay chenye tindajinay tona xa. Teji yinan, kong yinan jikta chandu nyanjin tangda gyoze kangdo yuk chwe xe yinan, qilegi lubashila gyona xa. Teji yinan, anji konglegi sungxie, nawe ju du kuro mangu shik nang lan xa. Tanda yangzhu da dunjie senshi be sungxie ti na lalu yangzhu la jarwe kongi sungxie tarzik du zi zho sing tiri.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se chan rui we ke.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom na we ke.
0: Nganzu li zhen di ki nan bar mo zhar nian yang ki gyab chung si zhun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
2: Kyuwen yenbi luya. Chagliyaki telayina, beba jeba tan dun. Tengi yangzhu la charwe, sunxie nyambu kaji duena yori. Tidaagi chwele, mabchu pomo xibe sunxie tiyina, minamla yina, mangzhu tan, tingrabki yangdani, jindri nyambu xigda, yiwaan guxu qimbo denba xingba, xie su chuna yori.

sang kwan chok nan ba xu ni ji na nga chi nyam ta ji ma no jun ji lang wi da u og ge chong ji xi ban de la ro nyang ta xi xia jin di chi ge zun ba po na ang di dang ayang zun ba po na per che ra

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si